0: sista åren det där.
1: Ja,
0: när man hade råd att jag har det.
1: Noan tagang ang pinay pa. Tagang ang pinay.
2: We see you. Karaoke.
1: Noan?
2: Noan tagang ang pinay. Karaoke.
1: Oh, noan.
0: Nadiro rin yung mga tada?
1: Bisa ka lang tagang rin ang kanya pa.
0: Ah?
3: Naday.
1: Naday tagang rin.
0: Ang kanya, tanyang ka, tabi sa diro rin yung mga
1: tada. Hindi tagang rin.
0: Tagang rin.
3: Naday.
2: Temu yun?
1: Oh, temu yung ante tawagin naman ito.
2: Ya, yeah. Ya ke benong nyandi habati siti yang tangga.
1: Dari pemenang kita tanulong orang ini, yo.
2: Kanan ketawa.
0: Lai kelas.
1: Lai kelas. Hmm, bah, kenona, siapa? Louis, gak kumai kok Louis.
0: Haikal.
1: Haikal.
0: Nge-Louis kota.
1: Tau ya, bisa dengar?